Kim Frost Rico. Ushime kugifise ni mabyeyi bawe bagusiga ibisigi. Yaje mabyeyi wanje ni bafa ntacho bazosigira ko atacho bafise. Niyo mpamvu nipasha ku muziki.

0: niko niko tubandanyirize muri Lydia Ridike Burundi na cyane cyane muri tombora bise weho kuki ati ziguma zigaba ego ziguma zigaba vaksi zitanu zaragiye ku bitarenga bibiri byonyine yo itike igugwa ariko kandi muri Lydia Ridike Burundi baramaze kwabongeramo na yandi matike bongeye mu itike y'indege
1: indege kabisa ushobora kuba utarashyurira indege kugura inote ya bibiri
0: ukayigura bibiri
1: ahamo kacuronka iyo tike
0: utomboje tayari Dubai
2: Dubai tugende Dubai
1: Lydia Ridike mbe ni yandi
0: ariko niyo
1: bafite amafaranga menshi
0: Lydia Ridike ntaramenya mwene kokwe
2: numvise ngo nyene ngo niyo nyene Fondation Parks
0: sasa
1: je ni yaza ko ari ibyo
2: nibyo
1: azimisi
2: bivu
0: Fabrice ikontrole byo byose na Lydia Ridike irimwo
2: ikontrole gwa muri amafaranga pe
0: ivox zitanu tumaze kwa ziri ko ziratangwa vox
2: amakinga
0: ya matenga televizio ma telefone
2: cyafise umutayi udasanzwe umutayi utoroshye
0: amapikipiki amafaranga arimo muri Lydia Ridike Burundi ariko kandi nuko kugira ukine birasabwa ko uba ufite imyaka 18 n'irenga ikindi kandi muri Lydia Ridike bariko bategura film ikora bategurira isinema

0: Abantu bacu tubiza muri ngaho mu kanyosha amwirwe gute? Atumiza muri ngaho kumusaga amwirwe gute? Atumiza muri ngaho mu ruzi bamwe gwe mugorobeje gute? Abitwa ba muzungu nyange mwagiye hehe? Maramaze gufata rutema ikirere cyangwa indege ko mutadusezeye.
1: Okay,
0: nuko tuva kwa Harmonize tuja kwande kwa Satura tugaruka muhira kumuhana.

Witwa Terrence ngaho mukinanira ugorobeje gute? Turazi ko uba utumvise gatanu gatanu kuri gatanu ibihe byose uri kumviza insamirizi yacu insamirizi yanyu. Abyo zira ko uri kugira umugore ameza ngaho mukinanira. Abitwa ba Bosco ngaho ikiriri mugorobeje gute?

0: yagdati bite ngaho kuri nsumba zose ni darsi ngaho munyakabiga nguri kubikora neza cyane ndasavya karirimbo katunda man kitwa reporti mwozi wa mukoze cyane asante sana Mr. Darsi Darsi yo numugabo cyangwa no mu kenyeri cyangwa no mukobwa cyangwa no muhungu Darsi ndazi ba Darsi baba sore ndazi ba Darsi b'inkumi okay asante sana Darsi ni peripoti ya maska ni peripoti ya machizi maskani okay ni gani no mudundo hivi ni kweli
1: unanipenda kweli
0: urankunda koko uko bigenda kose nyira mu rukundo bitaraje habona ngo abantu bose babibone bikiri mu rufuri kugumana makenga yitwa Ibrahim na Zuchu ndirimbo bayise uhakika ni ndirimbo basubiyemo sante sana kuri wote kumunikano kanya mwiganyiro mudundo twende kaza

ugire umugoro bamwiza hose uherereye wewe kumwe nabawe kare depresi yiranganira agatima nigirira radio indundu kiritira

zi nk'igiti gisanzwe kirura ndetse buri gice cy'umubirizi kirarura hatuvuga ibabi igihimba ndetse n'imizi ariko ngo ubwo bururero bwawo ngo nibwo bugirira umubiri akamaro kuko ngo bivura ububabare butandukanye.

umubirizi rero ko umubiri w'umuntu urafasha ibitari bike urarinda rongo kansera yibe urafasha kandi kugabanya ngo ibiro by'umurengera cyane cyane ku bakenyezi n'abagabo.

0: umubiri kandi rero mbere ngurafasha n'abantu badakunda gusoka neza kumanda mukuru iyo bawihereje ngo ibintu biraheza bikagina neza
1: ibyo baguhendesha tuzobirongerana
0: ngo numugire rero umuntu afise umuriro mwinshi mu mubiri umubirizi rero ngo barashobora kuwuteka cyangwa bagateka ibabiri mesha nkabiri ry'umubirizi bagaze bakamuha amazi yawo akayihereza bikamugabaniriza rero ubushyuhe cyangwa ububabare mbere bikanafasha umubiri

0: nazana nga kaka na se ya nzete esika otikaki ngai sampengo ngai grand lac restaurant
1: kinachomwa minyako mubirizi nuko ngo mubirizi uralinda ukongera ukanavura ndetse ukanabungabunga ubuzima bwa prostate na cyane cyane ku gitsina gabo kinacho nukurira ubujyango ama y'umubirizi inyuma yo kuvuguta baraheze bakayogesha ibikomere hanyuma bigatuma bikira ningoga na ningoga umubirizi uravura inkorora ukomere ku mutwe kugira impumuro mbi mu kanwa inzoka zo munda ivyo bita allergie ekambere na ninzoka bita bihariziose ndetse no gusohoka cyane kumanda mukuru ivyo bita gucibwamwo bamwe n'abandi vanye nivuga yababaherereye ivyo byose ngo umubirizi ubigira akaraye ukabihagarika ningoga nayo ngo guhekenya rero amababi y'umubirizi bituma bikiza indwara z'amenyo ivyo bita cari dentaire mu rurimi rw'igifaransa umubirizi kandi ngo uravura n'indwara zishobora gufatira mu bihimba by'i

Ndabona hari umunywanyi ambajije ati none nk'umuntu afise ikibazo cy'amenyo umubirizi urahezo kamufasha gute. Ni ukuvuga urafata ibabi ry'umubirizi kandi ibi biterwa twamatu babira ko bivura. Kenshi iyo wagiye ukashaha kiri mu ishamba cyangwa ahantu ni byiza kutangura kukigirira isuku. Birumvikana ari nk'ibabi uramanza ukaryoza neza ukarikura ko ivumbi inkungugu kandetse n'indi migera wikeka ko ishobora kuba igira mu kirere canke mu muyaga ugaheza ukaronga neza iryo babi. Igica gikurikira urahekenya ayo mababi hanyuma uri kurahekenya birumvikana yuko uba uri kuratuma ajya amazi y'iryo babi uriko urahekenya anyengetera neza mu ngingo z'amenyo canke mu kanwa ukayagumiza mu kanywa hanyuma ugomba ayo mazi ukayanywa canke ukayagumiza mu kanwa mugabo adashobora kurenga mu muhogo nka kujya ushobora gumiza nk'amazi y'akazuyazi mu kanwa gutyo rero uko rero agenda arashika muri zinyango z'amenyo. Niba ufise ikibazo cy'iginyo irashobora kuba yaranatobotse cyangwa irifise ikindi kibazo ibyo rero ngo biraheza bigafasha ugasanga rero ubabare cyangwa ibindi bibazo wari ufise amenyo araheza agaturura. Kumbure n'abatari bake mbere nica kimwe ndabatunganize na gino iganiro nagenda abona abantu bafise ibibazo by'amenyo ugasanga umusaya bagenda wabyimbye kumbure badashobora no guhekenya n'agatumbura ngo bakamanure. Ibyo byose rero usanga indwara zishobora gufata umuntu mu buryo ubushanke buriya ziba zitandukanye ariko n'imiti nayo nyene igihe ibaye imiti kama biraheza bigafasha cyane umugwayi nawe agaheza akaronka mitende. Nizere yuko rero warabajije icyo kibazo arizi kandi yiyumvise ukaba utananyuzwe urashobora kongera kutubaza canke utwandikira kandi ka message twongere tuguhugure tukugira inama y'ingene woshobora kubigenza. Mwana nyero mugira ibihe byiza mwe gemese muri komuna twumviriza muri mu bibanza bitandukanye haba ari ngaho mu Kanyosha mu Ruziba bari ngaho za Buterere Kamenge kina nitwo kwibagira bari ngaho onye ku Isamariro abari ngaho onye ku Musaga abadukurikira bari ngaho onye mu Ikora bari ngaho onye Buhonga eka muri rusangi abahanamye cyangwa bari mu gisagara cha Bujumbura mwese mwandanye mugira ibihe byiza ni Samizia Indonikiti.

0: Katwa kiri munywanyi wa mbere ari ku murongo wa telefone allo.
1: Claudi Claudi.
0: Ndakumva neza cyane.
1: Mugi neza.
0: Neza cyane nawe.
1: Aka twashimana kabisa makuru y'ini.
0: Ni mole amukinira ramwe miriwe gute.
1: Asa na gahe akapura nako kari ko neza akakuguka gabanu.
0: Aho ni byiza cyane gose buhanza.
1: Wi!
0: Ijoro giza kurinde.
1: Kuri nyewe mutango wawe.
0: Ndagushimiye cyane nanje.
1: Amesa makuru sindi ndigiye ndizo rugi.
0: Mhm.
1: Atindo gara mugome wa mujango wanje ndizo rugi ndenge abandi ari cyunga mu rugo mujango ati ndizo rugi ta cewu kiri ka mure mu cyunga mu rugo we nayo kwiga mikoro ngaho kwiga ati ndizo rugi.
0: Yego.
1: Kamuna wa mutama bunwa ntwari nuwe nari magamba ati ndizo rugi za afasi mu kinama ati ndizo rugi za sacho ta munga ku mfupe ati ndizo rugi. Alisina ringa mu butoro chege na kirenge nga mu butoro nari minga ukaita ati Dominico nga ikiriri sango tumugaseke buya ati ndizo rugi. Umure karabiri nga mu kinindo bigora bagawe za kino robe nga mu kanyosa ati ndizo rugi. Kambole jirari alika mkabondo ati kizuru jiza Songwezi osika nduga masawari nyariyogi ati kizuru jiza Donabini ngayi mngaro msigaro nga umuruguka ati kizuru jiza Chomo zinga oe mjachapara ati kizuru jiza Ambasaderi mzungu nyangi ati kizuru jiza Kuraje yuri ki umutana za ugusa zangayi buwanda ati kizuru jiza Rayani na mkabu nga ugasiru ati kizuru jiza Mariti aringaye mutambo na nyaranza ngaye mutambo ati kizuru jiza Ega chimbona awa aringaye mumaranza bose Wandaila gizuna waka mote Iye wanyurusha nga oye wala ndine nga kuja uzofu Jamare kumigirana jamare muka kara ati kizuru jiza Mirasi aringaye kukuhusu ati kizuru jiza Kaka limba zuza kimwe kimwe katika wane ziza munu imana ati kizuru jiza